yan, 85. Ngayon, 100 na. Yun ang nakakagulat na, Diyos ko, paano ba to, kako? Yung gano'n na sistema,